0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudaan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Telo manang waktong kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisega kupul kami merah niya. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ulo mayong wa. Nuna anta ino Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Mara niya suba. Puno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru do. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Puno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buncuat tinya na. Iya ga bisik kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Maru niya. Maru. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

ruwago. Nde angga anang niruwaku, meda aku bele ada tamade tuyo.

0: bố gọi lại ngỏ anh tí miền bà program nằm dọa miệt hari nam pukul 8 malam.
1: Lagu-lagu bangsa kita dini bisi nur bukai tentu ya bawa FM
2: segulai sejalai.